lase malo khlengge ti se nangublu ti dakpi achu den di sherwa ki la nangublu in anrang ye khlengge tu la shu ya ring ki larim la dakpi sheri ke ki kor la tam yati jo kutang sheri shabru ki lu dakpi sheri rishin kor ki lu to tang zandi lu ti tang zalu ki lu ti jo kutori kan wasine dakpi lu shabru ti dakpi rishum tang lukso indup tap ki dakpi lu shabru ti la tanda dakpi sungkyup ki ko ki sila sing tanda dakpi sheri bi lu ying ba tang sam ba ti tur ne tang yomin drop ne tang no dakpi sheri nangla dak sheri ke la rang lu langu tang lu sombu dakpi shero achunup tang ijinim to sase nyung murang thongi no titap ki sang tanda dak pula chao tu gomala la nangup tang lung ying ba to yo zalu ti yo ta shi so lu ki lu shabru lu tang ta lu ti yo yang lung sang khong ti yo la dakpi tong la la nangup mi ti yo la ti ne thu ne sung job kya ne jogu gi sine lenge tu lo shopin tanda dakpi sung job ma kasing ta tingi pe za ti yo ti dakpi sheri luti tsugo gi tsukane langi sirupti sanghak mo ko ne tang ngung thupki dakpi ke ti torn gal sing salingi mala dakpu sharo in sirup tang shinda ku sharo in sir sine mo she u shi trang dakpi ke in dup tapki dakpi sheri ke la tanda dakpi sungyop ki go gi dakpi sheri ke ti yarge tong go gi sine thenge to lo shobin tang dila sungkyop ki go gi sine tanda radio senangin juno tu shara ajunup tang ijunum tiyo teri la shobin dakpi lu shabri tiyo tanda sang torin drop tang yomin drop ne tang odup in sinang tanda ti show mi tiyo juno tu para dakpi kong tui mura lam ne gyo record kyan jang ne gyo ti ne gyo lung ying ba tiyo sungkyop kya ne jok jak sing ting la dakpi piyaza tui sang dakpi sheri lu ti dukoy nok rishung dakpi sheri rishung ti dukoy nok sine hako ki tanda sang zandi tiyo la shorge tongu shabru shabru chambu tang sile chambu mi tiyo tenga chalne tine ungub lukso sang thongi no di lukso ti dakpu sheri la ki sase semduki tamne in sila sising dakpu shara in si kasima dakpi tamne meshevu shorge sile shabru tiyo chambu meshevu sripti dukan la singte ngwasa chinge sang thongi no dukane tanda shio mi tiyo otu parla dakpi kiduk nangla mesi nang yamba kiduk nangne pepshune sili shabru shorge dakpi tashi soliku lutiyo talutiyo zalutiyo lupula se hurta ki kogisi tarungde dirimbala luchik joku lase sendro nang

lase malok lengge tu sinangu luti achu dendi serba gila na gubluin di luti zandila langu thalu ya na tala june languluin di ti dakpi sheri lu nang la lung yang bajigin achu dendi ki dukane hurtak nang ne record kya ne sungkyup kya na gubla khong la ri te ma rang thuji se shobin sila sising tanda du goi lung yang ba tyo langu mi sang me tup tang torin drop ne tang o tup da ku teri la charang o tup tamin ta aning el thenge tiola tanda nyomin doyo tu dakpi sheri khela chu kane sungkyop ki kitop ki sirup korla tikpe jik shuin ta diri malarang dakpi sheri ke dakpi sheri tamye tang rikshung tiyo yerge tong upla dakpi trang minda kane sheri ki du sokpa tang gushti tu sang shugya go ki ting sang de embul khala sang dasa bangine dakpi sherwa tiyo phemne juno tup tang khong tiyo dak dakpi ki duk tiyo zinkyong kyan wotup thongino titi sase gagi tamirayin mangsho kyane ki duktui shabru jongdar tiyo terin wotup tang bindup ti hako kino dakpi sheri kye lam terup lerim zinkyong kya wotang ki tuti sase nyungmurang thongino lu shabru tiyo tsorang lapsi nang sherbi tamye ti mashe sima ti lu tiyo lupula sang chek khalirang tang lapsi nang sik tiyo tambu miyangu tang ti li sikya wko ayana artha tiyo hakmako ki nye tangino dukane sheri dolu ki lerim tema ki duk tiyo la di dakpi sheri lu shabru tiyo lam teru sinang goma da sheri keti kakshe utup kane sheri keti lupu lam teru lerim ti zinkyong ki gokino sine shobin tadi sheri lu tiyo joku rimbala rang tadi doma sherpa ki la nangup lujik joku la se sendra nang

Tu tu pala shiri tam nyo tu sik tyo didi khang yin sine sa chi tu tang kule kule kane lo pula hur tak nang ge sine shobin la se ta arin ki lerim ki tu soti dubo sal no arin ki lerim la dak pi shiri ke lu shab ri kur ki tam nyo tu jokin arin ki lerim no nga lerim jin kyong ma ang sring la ma sang de lu chik jokin nga gong go shop tu chi she ta shi de le